0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mengzeta kulosa ka meshle ya nyamul ramuvulho siku gao makumambiri ni Monica witia mawan lembe magidimambiri makumambiri tlano nikimu. Yuko ya zela ka chikatile chimuraza mengzeta tito kinyika kulanzela shashametu wale jojo nangasela kuvye kuchikitzela. Kutawinze ni ka chikatana mahungu kanza kanya kusikalati nza ka mtiria hina. Kutawe hilanzela ikendli muka, nzini kakendli muka itakunyika ajulele telo kulanzela uchenji. Kala 5 ni 30 chikati ito kuchikitisila mahungu iliri mla chindao. Leku tutaku 5 ni 40, kutanu ku 5 ni 30 kutawe gichilumurimi, 5 ni 40 kutawe mahungu ichindao. Leku tutaku 5 ni 50 matimia 6 sezores, anjalo mahungu yo kusikila tzinza ka mitria hina. Lejo sezoras kutafamba ate 8 horas ni 10 minutos katile chito kuchikatisela mahungu he leri mla chito mahungu yako sangula ya siku ganya mungu. Loko sitako 8 horas ni 20 minutos chavi hamani sala uchenji sile telo. Loko malungelma hufumele takunika longolo kuata mafambela ya mtlakani ya kutisamiri ya wana na vachukola. Loko sitaku 8 horas ni 54 minutos chavi vala ni kubihi njikila mtiri kawa na kulori vachitonga la watu wivasimona wena kasi kwenye mtli. Hibungil, hii tomaji waloi kakula ula zinguna idral domenitika mchini. Hivi tigara di msambiki kushula matumun makateko. Nga siku liki, gehig mfulu luu kuneni, utuwe ufamati njali tineni kwa kuhila ukumeka ukona. Shewini.

0: ngiphile ngijime ina ukukhisa umsulo ha radio msambika abitunzi Armindo Masingi ina kulo mina ukuhlekelela mishilo yami lesho kuti dimela ku Luis Batista yena kaka mchini na hikari mina vela awings lignen kalo longoloko wa sikuga nyamuka ngijime murimi ngijile murimi hakunene na hinga tekini chikati kale zwi skati swa ringana ko hita hita mbitisa bulu leki nga vegi sangula talongolo ko hunzile ko la hinga kare bulana baba pash hi ma enshirtia ama enshirtia ni sinyele ya mihanzu yi bindzula ko na ya hi tsongwana makunu hi lavile ku tiva ka yena aku fihlakalo hi wihi wa ku swikota aku mahatirilo u tirhisa chisinyana chingani muri swi lomuka kwini baba pash
1: akona muri a muri wa hombe hi kutiva a masayiselo ya dingolo uma hapodage uma hatititi basi ya uchetela mati loko nguvunguvu loko swa stongana loko na nungulile ku le zwita hela ka bomu awora ponto u ga 30 40 50 wa madingolo a un kumi nyingi
2: amana tinga madingolo
1: nta kunyika khosela ya taringa akona nyingi nada ya in shartia
2: makono la ka bomu kama u ma hakutirilo u nga ndzi hlamusela la u teka a bomu lo ya u tsema u teka rave gadinwa dinwa u ta vekela zwi teka ti hweti tingani kutani malembe ahi
1: ako matwa
2: ko hita sangula kwa lawo teka masiku mangani para chikoma adinwa a rave ligia gira khoma la gadinwa
1: ze u lili ku a rave ligia lo ku ndzi ki fasala haya 15 a 21 dias uta huma uta khoma uta mila la haya ja loko u shaisa khwasi a pra ko sangola ku gama dingwa kona 3 years no maximum
2: malembe manharo
1: malembe manharo ha wa gaja
2: siku ni siku
1: kona dingwa e u gama dingwa
2: ama vange mabadzwe
1: ama dingwa lawa eh khwasi le mama khwasi a lumukamiri makuma molini shitswa sa hina ma nutrienti Amava ngema badzwe nada.
2: Ati nyunga ati kumeke hikuyi.
1: Hiko insharti ye khotselesho. Yo fasa ka mbomu. A reveli kia agata ke hela ganyingi. Yite hela ka sinya wa bomu.
2: Aha, akuvumeleka ka nyunga hile zwaku agiti hela
1: inyunga. Ka nyunga, Yo makale.
2: Lezwi nge hambi unavela ku lundzi leswi ndzi to teka leswi ndzi wa navela ku ndzi kuma nyungi ndzi ndza byala
1: swi ku a swi pasi loko swi lava so ku byala bomu hi ta fasa swa adingwa wa nshartia lowu laha ku ri tiqualidade ta ku hambanahambana wa vona loko i wimbiku lowu hi lowu wa vona i wimbiku loko i valencia lowu kavit hini lowu i valencia ya swi hambayenele
2: hangi ka manshirti ya lawa midimwa mishirti ya muni kambe ma
1: na mahali zwi ya nswa shadoka a shadoka e dingwa na gonawo ma sai bembe dingwe da original zwi nge i toranja ma ma hombi ngufu nyamukha ndata kunawo ma zwikaya makona ndzi ofumala a makomelo hekola wa giri kutura te vata tantaka hema fa yona zwa vani fana pa epa hiri valele so ndzi ka khai ndzi tsikile ko sekai a shadoka ni nawo zwi ami bomu ama tangerina ndza ha wuli leswi
2: leswi nge isimu ka hombe kungana
1: isimu ka hombe ma a yi ka hombe ngopfu hikuva mina a ndzi nga hi nakama a kama ndzi nga tirha a ndzi tirha ka mufumo lomu ka muprofesori a ndzi muprofesori a kama ni nga reformara hikwana xa ndzisenga sungula ku ma a para ku ga ni ku xavisa swi kona
2: ku xavisela kwini
1: ngopfungopfungopfungopfu lomu ka mafere kota nyamuhla laha hikona ni fambaka mas munhu loko a tshukala kaya kambe na xavisa mas a ku famba ni amerikado a nakambe va ri leswi ya zo ndzi vitana lomu ka mafera lawa ndzi ma xiposisan ndzi xavisa kota leswi xavisaka
2: hi lomu khumbana u ti hambe mi trangerina madin'wa lawa ya matrangerina u nawu ma tsombela ngopfu ndzi wa ringile gimula mo chayisekira mo mhayi
1: Depende porque mina por ninga ninga hembi o niku hembela niku matsombela ngopfu depende porque a matrangerina lomu khumbana madependera hi yini madependera hi tipu ya misava wona a lembeleki a ni tsake khwasi matanjeri na mina le kaya ka ni cina hanti ma sofurera a swipungwana leswiyani mowa a ma nga ta kula hambi a vhula yinile mazambataama nga ta kula ma swi kotsombela ma ta tsombela
2: ndzi vona ku chikela kwalaho a swipungwani leswo swipungwani muni mi wa va tshinelele lava vaonela ku hitiro lowu wa agricultura
1: swipungwana leswo lava va agricultura va le imosca da fruta va tshuka va tshikela kaya va ta hi gondzisa a ku hi swi kombatera a ku kasi yi nga moxi madin'wa ya hina hi ya zama ku maha maxa a swi vhezi hi kama niku ni mamele ya kona hi ya tshuka hi maha maxi ko ri a midima yi nyingi maha loko hi kotaku lomi nga ku koto hi ku tshika na hina
2: Masilusisa sweswi
1: hi maha thothonto basi
2: majombisa
1: hi swi profetara ka ya jombisa
2: leswi vulavula ku ngazwala na gona
1: a ni swi tivi masi
2: aku milengeni ti kopangela
1: tingani na da ni ku so a matasarasi a masi buva
2: hi swona a wu tivi leki koto nga kun'we hi ku yiva hi ku loyi u nga gondzela ka yena a nga swi lavi u lakalaka u hlomela u swi vona leswi mahanyisaka swona wena u na ni umbilu gegega bava loyi a nga kalaka
1: ate a vana va mina ni vazukulu va mina ndza va gondzisa a vizwi nga swi lavaka ndza mu gondzisa loyi i kokona wa mina loyi a nga zaka wena sweswo a ti ni ta byala mibomu u ta ndzi mahela muzayenzi ku a ku na chumi mina a ndzi vula sweswo ndzi mu gondzisa ndzi reformato ta ku kola ku a wu tivi wa mina ndzi semama ndzi gondzisa
2: magezi munhu nga masi yakho ka varimi kuloni ka chikhati lexi
1: a magezi lawa niko ni to vulavula hikuva hina kulaka hit maha a ku ri swidadi ya ku kuma mabindzu leswi hi kalaka ku swi tiva hi kombela ku gondzisiwa loko munhu a layala ku hi gondzisa a yi zami pulani ya ku hi gondza hi swi tivana hi nawu kota leswi ni nga maha mina porke a yala ku ndzi gondzisa maxi ndzi maha pulani ya ku ndzi gondza kasi leswi swi pasile xa na minawu kwalikeri muto to chikela a lava ku gondza a kuma hi leswi swi tivaka ni swi swin'wanyana ho mina a le vati ndzi vulile
0: hi bungile bava paxi hi ku nghana u hi nyikile a matimu lawa ya ku bindzula manxirtiya kasi ma hi nyika mihandzu misinya ya kona na ya haya makunu hi ta vhala longoloko wa hina hikuza a wu change gardon arlo muchayi wa provhinsi ya gaza kwalomu tikweni kha ni ka mosambique na hakare a ku ja ku nga hi khoma xikomu xitiya ina ku onikile a tindhambi tanileswi hi nga godoleni a hi yeni mahlweni a vanana va fanele ku tiva xikomu ku hundza ku landzisa yin'wani mintirho swi lavekile ina kani leswi loko u yile hikwalaka ntirho lowo u ta lava xo hlafuna a xo hlafuna xi huma emasin'wini.

0: He Juma, se u gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwane masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi.
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana, vanga swi koti ku ya chikoleni.
0: Hi zwona maseve, mina ni ngamu ya mina. Hi yekela lomu ka muchikitelo, hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wonhle masiku.
1: U lalisini maseve, a muchikitelo ti chivhikelo cha hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina. Laha ka mubedu masiku wonhle, ndzi nga ta phazama. Ti vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wonhle masiku.

0: Gichili mungisiyoto kuranzeka, gichili inakulor kunene. Ahye ni kama hungu ya mishulha radio Msambiki. Mrangiri wabanda ga Frelimo Daniel Chapu. Yana lue ya tivisa kutuaku. Unga tatetelelo. Ashulha banda ga Frelimo sutingeni sala kukua kunyadu. Yana wakara wala kufambe ni kawufali. Ga changa lohambunguvu nga wawaneka drupe ni ga Chimoyu, provinsi ya Manika. Mapoisa lumuka provinsi ya Nyambani wana matingisa kuwa chisa ya chalumu kafutaratu kasi kutinya ati nguzi ta mimova turupeni gama chichika fumeleka ka mimova ambuni shungani tutirelo kasi kuwa kuhisa wapamendiru wa uwele ligachaka tuto kumagata mahungu itakona umalumangi nika Horacio Romão Luiz Batista ka uwele ligamchini kala lukulu Mahungu ya mishulaha radio Musambiki ya mrangili wabanja ga Frelimo Daniel Chapu hiyana luya TV saa kule shwa kunga tazese liliu ziru shwa banja league liliu shuti ingenisa la kulumuka ugunyadu Daniel Chapu wakarawulawula liliu shwa kufame nika uvali ga mkangani wa hombi unga vau uoneka na upasa ziru shwa banja ga Frelimo adrupe ni ga Chimoyu provinsia ya Manika kwa kamsela ka Daniel Chapu le nguva inwani kula ku a swiru swa bandle ga Frelimo zwikumeka na swikari zwitire nonga metu ni zwinene lomu zwikumeka ku kona kha ku khamisela ka yena a lavo to kumeka na vakare va bendeka kutani ku vatsika angela li ya zwinene a ku fambeni ka matirhelo ya vona vata va humesiwa ka hosi a engetela kambe a nga ta nyika a mole ka lava va ti nyiketela kulomu ka ku mubanguvu makacha ku nga lambe botismo kha khamisela ka yena a leswi yena a fanele ku va swi mhaku tirha basi lava va swi vona ku leswi a mhaku swi kona swi hoeta ku nga va wula ku tshika ku va ku swinene swinene ku veti ahihi ku valakanyisa leswaku wa mhlangano lowu wa zwiru swa bandla ga Frelimo hi wona lowu wu nga wonaka ku sukela siku ka 21 ka agosto na wu gumisele ku tolo sonto nyamukha murangelo wa bandla ga Frelimo ikhelo mutsari wa mabuku atava kumeka na abula ni vakukari vagonzi va mabuku drupeni ga Chimoyu hele tirana ku ni buku ga kulegi angava agipalusha go sangula ala vhengela le Daniel Chapu wa ku zwa zwifuva zwa vagonzi va mabuku shungetano he lisima la mabuku lawa yena a matsala ku kwala kanisa kambe leswaku Daniel Chapu wa fameni ka nkulu wa mpunguvu mhlangano unga patsa zwiru zwa bandla ga Frelimo a palushile a buku ga kwega umbiri timangu ta mimova ta hasimama ku vatikanisa ka kuoneka lomuka provinsi ya Inyambani ya maphoyisa lomuka muganga lowu matshingisa chisecha ka siku chitshinya a timangu ta mimova a xitaratu cha hombe hulawula xitaratu national numero 1 hi tsona ka tsona kuoneka ku nguvu wa timangu ta mimova a munyikiwa mahungu wa usikeni ga maphoyisa lomu Inyambani nurse ya bada yena lweyi a wula ku swaku a ku tsimisiwa ngopfu a mimova hambi ku hambunyetana na ku nga landzeleli lweyi a nawu hi swona swi mhaku ku kuoneka ngopfu wa timhangu ta mimova lomu ka provinsi ya Nyambani bata yena lweyi a wula ku swaku kasi ku tshinya a tinghozi ta mimova a maphoyisa lawa ya ku wonele lomu switaratwini ma kona ma ku xepenene ma wonelela ka mafambela manene lomu switaratwini ngopfungopfu wa ka dixiritu ya Zavala ku kandzakanya ku va ku woneka a timhangu ta mimovha masikwana lawa hi watshihlanu a hundzeleku ku wonekile a mhangu ya movha yi nga va yi daya a vanhu vambirhi a munhu wa vona va bayiselwa a ka muganga wa Mavhila nurse ya bata hi yena loyi a kombelaku a vachembeli va mimovha leswaku va landzelela a minawu ya ku famba khwatsi lomu switaratwini
1: amaphoyisa ma layela lava fambisaka mimovha ku a va fambi hi tindlela leti ya tinene va sigira zvoke swilayelo leswi nga vekiwa hi mfumo va kota ku tifikela ka tinghozi ta swikarato ka leswo maphoyisa na wonawo ma ta nga hi na matirhatirho wabyo wa ma-fiscalisation ni man'wanyani masonji ma to dzimvhulvhera para ku a tinghozi ta swikarato swi nga kumeki laha ka provhinsi ya hina ya Nyambani
0: nurse ya bata munyikiwa mahungu ka usika ka maphoyisa lomu ka provhinsi ya Inyambani kasi ka masingi a vachembeli va swithuthuthu lava va mhakutiriwa keketlo va kombeliwa ku va landzelela a mafambela manene no switaratweni i na ku lori a mi ri ku mukumba
2: CDJ akamasingi ikutsha avachimbeli va swithuthuthu zvimaha ku antirho wa keketlo leswaku va tiva mafambelo lamanene hikwalaho ka nkungano wu karhi ku kandziha a tihlayo ta tinghozi na tikhumbaku a xikwata lexi hi ku landza magezu ya Hermenegildo Muhati vachimbeli vanyingi va swithuthuthu hi lava vona va rhendzekelaka lumarhuweni lava nga landzisi a nawu wa ta mafambelo lamanene nakona van'wani lava nga hina mapasi swigelo swi hlengelaka ka sikuve ku voneka a tinghozi a ka masingi a murhangeri wa CDJ hikwalaho i ku twa a vachimbeli va swithuthuthu leswaku va ve ni xichavo laha xitalatwini ni ku hlonipha a nawu wa mafambelo manene.
0: Hi ta kombela ku simama enakulori ka siku hi nyika hungu yin'wanyana, hungu leyi yelanaka ni ku pfumaleka ka switirhelo hambi ni mimovha, kasi a ku yisa phambeni ntirho wa le ka chaka edorobeni ka Machichi.
2: Mfumo wa doroba Machichi hi lowu kalaka u nga hina malunghelo yo olela a chaka edorobeni leyi. Mfumo wa doroba ka Machichi hi lowu u nga ni ntsena a movha wun'we wa woleli ka chaka, leswo swi nuluhisaku a kumaha ntirho lowu na u nga chikile ka makhona wohle ya doroba. Maria da Graça Mayela wa ku lumba mfumo wa doroba Machichi i leyi i mhaka yi karataku wa mfumo hakusa miganga yinyingi hi leyi yona yi tikhalaku eka chaka kitaku gitalelana.
0: A mintirho ya ta gondzo ni mintirho ya ta ntumbuni ku ni rhulela lomu ka provhinsi ya Nyambani lungisela a wutswiseli gama ndhawu ya matimu laha ku tonga va ku nghenisiwa kona a swivanana swa swikola swa ku tsalangana swa tikwana ka Mozambique. A swivanana leswi hi swivana leswi swi to kumeka na swo karhi swi kuma siku gin'we a ku fambeni ka mapalisana lawa ya mihlakano ya ku tisa miri ya swivanana swa lomu ka swikolo hi vulavula hi majogo sportive scolars matonga swi kota ku va ma voneka hi masiku ya 29 ka August kwala se xi ka September ka siku va swi tisela mandhawu ya ku fana na ni le khambini leyi ku nga va ku gondza kona a xikola. Murhangeli wo sangula wa bandla Gafirilimu Eduardo Chivambu Mondlani hi malembe ya 40 a kusuka siniyani ku ta va kambe ku endzeriwa andhawu lomu ku nga dayiwa kona a swikarawa lomu dorobeni ka Nyambani kwatshanyana aka muganga wa Letofinyu. Belarmino Ntivani wa ka mitirho ya ta gondzo lomu Nyambani a le ku lava hangela leyi ku a swivanana swi tiva a matimu ya tiko.
3: Hi vona swaku bya ringana ku vi avanana va jikajika a siku leyi nga ku humula va swi kota ku jikajika va tiva a mandhawu man'wani ni man'wani lawa ma nga ni lisima lomu ka provhinsi ya hina a Tofinyu dorobeni ka Nyambani ni xikola sekondari ya Dikambini ka siku a vanana va famba va ta heleketiwa ka siku ya va tiva a mandhawu lawa va gama va xiplikariwa ku zwini swi nga maheka ka mandhawu lawa kasi ku va nga ti basi va ta bela va gama va tlhela va nga tivanga a doroba ka hina entawu tinki va tiva doroba va tlhela va gondzisiwa ku zwini swi nga maheka ka ndhawu leyi zwini swi nga maheka ka ndhawu ligiyani va tlhela kaya pelomenji na va gondzili byo karhi ku ta bikiwa bya ku ga bya ku hambanahambana leswi swi nga bya lisima bya lomu ka hina lomu Nyambani byi ringanaku ku ta lava tota va swi kota ku swi ringa hambi ku swi xava va tlhela na swo kaya va kombisa ku eyi Nyambani ku dyiwa leswi.
0: Belarmino Ntivani wa ka mitirho ya ta gondzo lomu ka provhinsi ya Inyambani. Mwingiseto ku rhandzeka mahungu ya mixo ma chikela magumu hi ta va hi mi khumbuxeta ntsena hi leswi hi nga va hi amba a ku fambeni ka mahungu lawa. Murhangeli wa bandla Gafirilimu Daniel Chapu yena lweyi a wulaku leswaku aka bandla Gafirilimu ku nga ta tseseleriwa a zwirhu leswi swi tinketa loko lomuka ugunyadu yena wa karhi a wulawula ku fambeni ka uvale ga mhlangano wa hombinguvu wa zwirhu swa bandla Gafirilimu wu nga va wuvoneka hi masiku ya 21 kala 23 xikahweti leyi nga nayo edorobeni ga Chimoyo provhinsiya ya Manica. Timhangu ta mimovha ta simama ku va ti kandzakanya ku voneka lomu ka provhinsi ya Inyambani. Maphoyisa hi wona ma kumekaku na ma tshingisa xisecha lomu switarateni kasi ku tshinya timhangu leti dorobeni ga Machichi ka pfumaleka switirhelo kasi ku va ku yisiwa phambeni ntirho wo le ka chaka. Inaka mahungu manyima laha Horacio Romão hi yena a nga ma amba Luis Batista veka wone le ka michini gichile.
4: muzile mahungu ya inyambane.

0: Bongile Louis Baptiste, bongile Horacio Romão, muito chato com uma hongo, cat, catlete, engaleca, 8 horas nem 21 minutos.
1: Hilosili, lichi, chikati chivekiselwe kuku gonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuncha hita ula ula hi Metix. Utsika uzwa na va ula ula hi Metix. A Metixi, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya friyadu. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200 mil meticais hi siku, ti compone ta swi kota ku rhumela kala 500 mil meticais hi siku, leswo hi ku tirhisa a conta ya compone. A cavanho, mahala ku rhumela ti chapao ka ti compone ku ni ntsengo a banco yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rhumelwa. Un'wana nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
0: Oito horas nem 22 minutos, engana kanzi metal change. Vamos a ler kala 8 nem 54. Hi Daniel Wakamarenga, tuwa ko hi Mr. Danica Tauchai. Jagal kavla kula.

Ticho kata miteria hina kati katle chileka o iti ni kwarenta yu minuti mgaranza mingi seti kwa wana waha kungo makutirwe ni kusuwa kufamba iti ngeleti nene kwa wana ngolega uchembele kati katle famba hombe na alaka insasa kubwanti la wangal ma mufino wena bale manje ni kwa wena luku kutika kumachi vwanti vata kosha wena ama poisa ama shaka ya la wangal mufino na wana vata chuka wena kota mundu wangani nanzi kwa lao ngofumele kukuchwa kuve utsutsuma kuhunza leswi u switivaka kota u swigondzileko le mutini lowu nga ya gondza kona i za violencia ya kuluwa hi zafi kota wuleleko hi madina kata mapasi ka leswi hi ta vitana Artemisa na yena a nge hi hambi loko va ku bya ringana kuve u timisela ukatini kambe ya chikala chikatile cha kuona swa ku chikona kuona yin'wana ndlela hi ku loko va ku ku ni ku xaniseka swi nga tshika va vulaka ku na ku timisela kambe leswi nga na mina poti na swi hundza mpeni hikwalaho chaha cha ku hundza vutomi ma murhandzi wa mingiseti va lesonga chikhumbana cha ha tsakama

Tichukata mitiria hina varanza tanko muranza mingise tuweno hipangatile kusukela loku hisangule mitiria hina lomuka 4:55 shibungile kuve uvumile kupangala tuwe mitirile ya chitswa kachikatile chigumesa ako na ifamisulu himina Tomas Valoi na numutsimisa ku etakleta vichikangu kanyuani mitiria radu msambiki luku nguya zviranza usalisileki gimushivela ku rula niku tindlela tinene ta wutomi kambe alakanya ku Jean Cluj ma ku tihonya tshovela wa kona u nga tshika u ve walowo na kona hi tshameleki hi salan mishinen muvulu wa ku tala hi mathomo ni makateko.

E na resa ka se olu sezinyo ke se wanzi mu e yu ngera kuma kwa 2021 ku erba freshka agunza wanya u embya kanya kumbia wa kipandi ka Peru.

0: njegovu sedzve.
1: Madonna Louise Sikoni atirako abunya uembi kulina la Madonna. Muembi, mulovinga dzinzimu, muhani, atrish, produtora muzikali ni ama binzi wa Amerika nyamuronga angavelekwa kutsiku nyadza 6 nyagosto wa 1958 galidropa la Michigan, Estados Unidos da America. Uikui atanwa kukunga rainha do pop. Kumwaka wa 1978, Madonna kui angafuluwa ku Michigan kalele dropa la New York. Uwe alandisa ndima nyaguhani anakutumili kame kunga muombe ya bateria, jitende, ikunga vokalista ka mitzawa nyagu imbi nyakuhani ya rock. Kumwaka wa 1983, Madonna palasili albumu ya nyopeyi Madonna. Kukuye wabu, Madonna kui angaganya zidish kunya palatina gali kumina li vandina zitaru zi albumu. Ufufumi wa Madonna uengeza digambe huwanika kuna mani yiri abu nya zifilmi kufana ni Desperately Seeking Susan wa 1985, Dick Try wa 1990, umaguni Evita wa 1996. Kunga umoe nyama binzu, Madonna umumbiri kopo ni Maveriki yenga bayipata Maverick Records mwenye ndanga nyawu tepi nga zinzimu nyanduma. Madonna muni nga zimaraka nyamoda Akademia de Ginástica umogo ni ukandi nga zifilmi. Narini kubinda mazana mana nyama gidigidi nga zinzimu zinga rengiswa kala tsabu litiku. Madonna kui artista feminina angarugelea kwadi umafuni ka tsabu gulanda Guinness Book.

Lipelile hi ku phinda muyingiseri wa Radio Mosambiki hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko ma katsaka swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani. Swa nga xihena hi musumbuluko hi hlengeletana kola ku va hi kota ku longoloka kun'we ka nongonoko wa xitiko xa dzongeni ni nkongometo wa ku va hi basa mahungu ya swifundza swa ku lumba dzongeni ka tiko. Namuntlha tinhlokomhaka hi nga na tona hi leti. Masukela ka xifundzankulu Gaza ma vula leswaku ku tlula 58 wa vachayeri va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikwalaho ka ku va va hlengelile ka timphazamu to hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha na va phuzile mabyala kun'we ni ku chayela na va nga na tona a timfanelo ti va pfumetaka a ku landza mintirho leyi. Hubyana yi hanyalaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha yi nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu mi xanisiweke hi ku taleriwa hi mati a xifundzankulu Maputo na Nomolowo mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala ni ku tsondzoma. Kusuhi ni magidi mambirhi wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzeni xa le Zavala, xifundzankulu Inyembani, handzu wa ku lulamisiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni. Va na wena Afonso Maguli ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu va ku xuvelaka vuyingiseri byinene.

0: Loko hi sungula hi ku nghena hi swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani, hi sungula hi mahungu lava vulaka leswi swaku. Hubyana ya hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha va nyikelele nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu ni hanyaka ka matshamele ya ku pfumala axikanekisweni xa le Xinavana, xifundzankulu Maputo, na nkongometo lowu u nga ni yentelelo ya ku navela ku seketela mindyangu ni hanyaka ka matshamele ya ku pfumala yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
1: Kutula munhu wa madzana mindyangu ya xikanekisi xa Xinavana xifundzeni xa ka Manyisa, musunguluko lowu yi amukele nseketelo swakudya swa ku hambanahambana akuva yi kota ku tipfuna ndzhaku ka nxanisa yi khaluke ka wona hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafurha, tifijau ni swin'wana leswi nyikiwaka ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamelo ya nkama. Nseketelo lowu wu humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENJD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa Xinavana xifundzeni xa ka Manyisa, Izaldo Xaxwayo.
2: Akora hi mingi mimpenyana mintirho nga kona ku fana ni timhaka ta ku nyikela swa wukazi ta lava va nga xaniseka va nga sofrela leswaku nambe namuntlha hi khanelaka ku ni ku nyikela swa xitsongo ka serika ya 250 wa magidi para 250 wa miningi a localidade Eduardo Mondlane ni 240 wa magidi ka pa 240 wa miminti a localidade ya 25 December leyi hambaka a 490 wa miminti leyi kumekaka namuntlha vhela yi nyikiwa xa wukazi.
1: Ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana, mfumo ni vanhakulobye va nyikele ku tlula gidi wa swinsinyana akuva ku pfuxeteriwa leyi hoxokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula ti neke emugangeni luwana.
2: Hikwalano nakona ka ku vanhu va luze minchumu ku ni project yin'wanyana hi tirhisanaka na yona Procap yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperaka leswi va nga swi luza layani ku ni miperabakati, ku ni mimanga, ku ni milimuweru, ku ni milaranji, ku ni nambi hi swilalasi tao ni makasi ya para ku va vanhu va ta byala mabenefitaraka kwazi mamili 226 wa miminti yi amukeleke hi kintafera para ku va yi ta kumeka yi byala ka vona tao hi mintirho leyi yi kumekaka na yi enceka vhela hi mhaka ya ku respondela timhaka ta maxelo.
1: Murhangeli wa xikanekiso xa Xinavana xifundzeni xa ka Manyisa, Izaldo Xaxwayo, na vulavula hi ku nyikeriwa musumbuluko lowu ka swipfuno swa ku hambanahambana ka swona swakudya ni timbewu akuva ku seketeriwa mindyangu leyi luzeke swilo swa yona hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona axifundzankulu Maputo.
0: Kusuhi ni magidi mambirhi wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamelo manene axifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Inyembani hikwalaho ka ku yakiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Yentelelo wa mahungu a ri ritweni la Horacio Romão.
3: A kusuhani ka magidi mambirhi wa vahanyi va distritu ya le Zavala adzongeni ka provhinsi ya Inyembani va ta va nwa a mati ya manene a ku fambeni ka lembeleki hikwalaho ka ku va ku akiwa a zwisima vulavula hi swisima swinharhu leswi swi to va swi akiwa ka miganga yo tsalangana aka miganga ya Makuluvi, a Xitondo Nord swin'we ni Kanetani. A wu akiga swisima leswi hi gona giseketeliwaku hi timali leti ti humesiwaku hi mfumo wa Canada. A nhlokomhaka ku va ku hunguliwa emimpfhuka yi khubiwaku hi vahanyi va miganga ya le Makuluvi, Xitondo Nord ni Kanetani, kasi a ku kuma a mati manene ya kunwa. Amrangeli wa mitirho ya ta vuaki ximichadi xiritu ya le Zavala, Inacio Masiki, yena loyi a nga vula leswaku hikwalaho ku va ku sungula ku tirha swisima leswi swinharhu bya mati swi tonga va byi akiwa lembe leki se yi ta tlakuka nhlayo ya vanhu va nwaku a mati manene. Ka khamisela ka yena bya leswi ku kumeka na ku karhi ku sangula a mitirho leyi ya ku va ku akiwa a swisima. A xiritu ya le Zavala hi yona yi nga ni ku hundza ka 150 wa magidi ya vahanyi laha kunani ingani a masana manharhu munhu wa chanu chingu zvisima zvamati ndezvi zvingava zvakiwa hazvimwani zvakona zvigwega
0: Adorasi Romano ka hinyika entelelo wa mintirhu minga karhi milandziwa hi ku kongoma a ku humuta vanhu ku phuza mati yo kala ma nga tshamisekanga a xifundzeni xa le inyembani loko hi ya mahlweni ni mahungu nga kuma lama vulaka leswi swaku 58 wa vachayeli va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikuva va hlengelile ka timphazamu ta ku hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha ya vona na va phuzile mabyala kun'we ni ku pfumela timfanelo ta ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi entelelo wa mahungu lawa na Nikolao Mukhavele
3: 5:53 wa vachayeli va mimovha hi lava va kumekaka khotsweni hi uphoyisa la tiko bya Mosambiki ka mavhili lawo ya ugamu hikola ka kuve va hexiwa kuve va chayela mimovha na va dakwile na va nga na ni timfanelo ta kuve va nga chayela mimovha ku khomiwa ka vachayeli va mimovha lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi uphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya kuveni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switiratwini a mintirho leyi a yi landziwa hi uphoyisa xikan'we ni hudwana leyi vonelelaka ta mintleketo lomu switiratwini matshan'wini ya kuveni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene marito lawa ma hlamuseliwile a Radio Mozambique ke lwa vonelaka ta wumune aka uphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loyi a tshamiseleke leswaku a vanhu hinkwavo lava khomiweke hi ntshimantshima va khomiwile hikwalaho ka ku va chayela mimovha va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava va nga chayela na va tidakwelile Carlos Makwakwa a ya mahlweni a tsatsiya leswaku a va chayeli hinkwavo loko va nghena xitiratwini ku laveka va famba hi laha ku lavekaka kona na va ni timfanelo hinkwato leti ti va nyikaka a ku ve va nga chayela mimovha hambi ku kala va nga fambi na va dakwile
4: tsaka ku hi veka nxaxameto ka maphorisa leswaku va endla a wonelele hi vuxopaxopi ka mavhiki lama landzaka hi kuma ntlawa nyinga wa vanhu lava khomiwaka switiratwini van'wanyana hi ku chayela mimovha na va nga na makarata ya ku chayela hi yona van'wanyana hi lava chayelaka mimovha na va kankele magwala ka vhiki li nga hela kumeka 25 lava va nga kumeka na va le jele hi mayelano ya mhaka yoleyo hi vhiki le na lona li helaka ntsengo wa kona wu fana ni wolowo wa vhiki le liya 25 lava kumekaka na va kumeka na va hlamula hi mayelano ya ku chayela mimovha na va nga na makarata ni ku chayela mimovha na va kankele mabyala
3: a hi ri karhi hi longoloka ni marito ya loyi a le vonelaka ta wumunhu aka mphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loko a ri karhi a hlamusela hi le tirhanaka ni ku khotsiwa eka vanhu va nga li vangaki lava va hehliwaka ku veni va chayela mimovha na va dakwile ni ku kalaka timfanelo
0: I Nikolao loko a hi tela ni mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi maphorisa hi xiyimo xa tiko ka yona 58 wa vachayeli va kumekaka mandleni ya maphorisa na ku endleka leswi vanhu vambirhi va luzile vutomi 5 va kuma ku vavisiwa hikwala ka nghozi ya movha yi vonakeke ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula leso loko ku kongomiwa a muganga wa le Zitundu a xifundzeni xa le Matutwini xifundzankulu Maputo hi entelo lwa mahungu lawa a ri ritweni la Domingo Jumakalani
5: vanhu vambirhi va luzi vutomi kasi vambeni va 5 hi lava kumeke ku vavisiwa hikwalaho ka mhangu ya movha leyi vonekeke emugqivela lweyi ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula a mugangeni wa Zitundu xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeke lavantshwa va nga tintanga ta kusukela 24 kwa tlhasa 30 wa malembe a muzengeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisa ya xitarato xifundzankulu Maputo Jose Novela a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi hikwalaho ka sweswo Jose Novela wa tsatsiya hinkwavo lava va ta ka kumeka na va dyula ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Pontaduro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu
6: a nghozi leyi ka xifundzankulu leyi ka le ka Matutwini leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba a nghozi leyi yi endleka alavo na va fambisa movha va ku kumeke va nga respetari a minawu leyi ya wu fambisi movha hikwalaho a maphoyisa ma tsundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le 8 wa vone ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bezi a van'wanyana va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele va ra va kota ku va tenderiwa
5: kutani a xivangelo xa mhangu leyi ya vexini
6: a xivangelo xa mhangu leyi leswa ku e velocidade isto aqui leis nacionais de lá que só com logo mundo a como é que a fama que a estrada chegou no estilo o dia que a fama a homem para conta com a vone lela só com e quini lá na fane lá a curtir nessa mova a garoça 80 para e a poder com a tingos ele está a fama lá na estrada
5: e mas e tu já José novela o a uma polícia a estrada os fundos anculo maputo locatos e a fama se vai mova cova vai me fama se a tingela tenene só angela cova com fikililiwa a tu mango tá me mova
0: I Domingos Makalan, Lokatani Entelelo, Wamintir Lemga Carmilanziwa, Namikongo Makangozile Bonakeke, Kayona Van Vambiriva Luze Kevu Domi. Loko isuka ashifunzeni shali matutwini ikongoma ashifunzeni shali guvuru shifunzankulu inyembani. Ungati valeswa kuvasati vambiri, vakumeka mandleni ya maporisa, hikuva vahlengelile ka timhaka ta kukumiwa ni timbangi, kun'we ni ku dzaha timbangi toleto. Mahungu mata hi ndlela ya entelelo ka xitiko xa Dzongeni a ritweni la Idras Yumakondela.
7: Aka distritu ga guvuru loma provincia ya Nyambani vavasati vambiri vakhomeliwe maphoyisa ya tiko ga hina ga Musambiki na valumbetwa timhaka ta uxavisi ni udzahi ga zvipipukisa mapimo ngovungovu ambangi. Kulauliwa hi vavasati vakusukela dzoitu anu. Kulauliwa hi vavasati vambiri laha mun'wanga ni 15 ni manharhu malembe ya kutswaliwa. Kasi mun'wani ani munhu wa 12 malembe ya kutswaliwa lava va nga kumeka ni mbangi va nga yi kumile atikweni ga Eswatini kasi yi ya xavisiwa aka district ga guvuru. A munyiki wa mahungu wusukeni ga maphoyisa exinyimi xa provinsiya ya Nyambani a wula leswaku aka masiku mambirhi mahundzileko aka district ga guvuru ku tolovela ku kumeka a vanhu lava va nga ni timhaka leti ta xavisi ga mafolo kutani timbangi.
8: Maphoyisa ka district ya guvuru makhumile vanhu vambe vavasati vambirhi wa dzoito i 42 xanus lava nga khomiwa ni zvidzadza leswa hombe va nge isuruma. Vanhu lava nga khomiwa va te va yo xava para ku va ya revendera a ku xava loko va xavile ka provinsi ya Maputo para va ta revendera a guvuru ka mali leyi va tirhisa para ku riha a vatrabalhadori vabyi. Va khomiwile ka leswi maphoyisa mahalongoloto va nga longotisa ntirho lowu para va kota ku khomiwa vanhu lava va nge vona va xavile kona a swidzahadzaha leswa hombe.
7: Kona ka vhiki gi hundzileko nurse ya Bata a wulile leswaku aka district ga ka Vlakulu kwaloma provinsiya ya Nyambani a mamani mun'we hi yena a nga pfinyiwa ku fambelana na ita masangu hikani vanyamijiri va nga tivekeku. A maphoyisa ya tiko ga hina ga Musambiki malomu ka ku tirha kasi bya byi kota a ku tshinya mhaka leyi ya hava
8: ka district ya Vlankulu a maphoyisa malondzota para ku va khomiwa vanhu lava va nga daya a munhu wa sex feminine ku nga wasati a nga dayiwa a violariwa sexualmente. Maphoyisa mahamba a tirhiwabya nga va ta za va khoma vanhu lava i kambe halayela xitsungupura xi sima va xionelela. Loko va sima va onelela hi ta kota ku khoma vanhu lava va nga maha a xikarhato lexi hi na so hi ta khoma vanhu van'wanyana lava va fambafambaka va mahugevenga aka provhinsi ya hina ya Nyambani.
7: Munyiki wa mahungu wusukeni ga maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambani nurse ya Bata a karhi a wulawula hi mitirho leyi nga mahiwa a vhiki legi gi hundzilekwa ndzeni ka ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta vugevenga.
0: Na ku yenceka leswi a xifundzankulu Maputo vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphorisa a lokalidade la le Mahawu hikuva va hlengeleke ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu. Yentelelo wa mahungu lawa hi makuma a ritweni la Veronica Sidomo.
1: Vafuyi va lokalidade la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana. Tanihi ku vula ka vona, matshamela lawa va tlhelelisa ndzhaku mintirho ya vona na va langutela ku pfuneka ka yona. Tanihi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya Radio Musambiki ka nkarhi wa sweswi, ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphoyisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga luwana. Vona va kombela nseketelo wa maphoyisa hakuva u tlhe ku xa vuvoneleli engungometweni na ku va ku khalitisiwa mhaka leyi.
9: Va kuzvera lava kuyiva manje vaiva lomuti kupona kashakasha lomuka yena sesiwana komo vatsvona svako hakovana chomu zvava svikumana svingani svanchomu valava leswi svinga svinyingi ya akwetinga hela vhela tizamile timhaka ta kuilandzisela lomu vanga yiva yakuma svaku lava nga yiva kashakasha vafana vankoponi yoleyo vanga khuluma ni vanghani para vata va tatateka swifumi swo leswi vagama zvava va khomiwa zvava le jele swikumi leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leri a ku na mintirho bya an'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kata a yi kumisa ku yini a nga swi tivi bya hi leswi swi hambaka u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na vayivi purukambo wo va timbuti va teka
10: vito Fernando Junior Mabuyango a wu yivi sweswi hi lendileni ya yini ya swona hi pusetatana xitutu pari ta ku sigera ungana ri ku parira yini a tihomu leti tiviwaku ti nghana kwini ala swa ala a jihomu pepeno peka swazi ava naswo yivi hi ntama va yivi hi ntamu yintomu swazi a va yivi tihomu ta ri tihomu ta vona hi va tlherisela lava va ku tomi khatwani ka zona khatwani hini marini ya unkamani ka mihambaku nisweswi a tolo a komisawa sasasawa hi kriera ku ri sasawa va sasawa ya va ya va kriadori vata ku sigera ku hi nghena kwini a hala hi ri ku parara yini a swifuwo swa mani swa hina a wu n'wi yika n'wa ndhawu ku ra ku pfala xifuwo u nga na yini a mvumo va le kikirdisiyalo vona swa ku pfumela ku loyi kiriador de verdad or napo u nga tshuka siku alikeri munhu a suka ku suka kiriador makireri ku pfala roke a humeaka wini awu yi tivi hi lwa na swoho swoswi ku mitomi ti nga hala hi va kumeli lava nga yi va tona vanhu mathi swa hi tsandza yini a ku hi tiri ku pfala ra yini a tihomu leti va yivelaka ya tsandza ni ku va khoma pu nga va vona ku muyivi lweyi ma ri tsandzaka yini a ku mukhoma tihi tshama na vona marini nawu boya na vona hala se ku na vafasi ku nga teka munhu hala retament u ta ni hale mazilwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri ku parara yini a tihomu letini tiwaku ti ngana kwana
1: vafuwi va nga li vangani va lokalidadi la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini na va vulavula hikwala ka mhaka ya ku yiviwa ka tihomu yi vonekaka emugangeni luwana
0: I Veronica lokali ka rahlengela na hina ka xitiku xa dzongeni xa namuntlha na ku endleka leswi swinene ku va hi bala leswaku ku choda masiku matsongo ku va hi kongoma ka ndzumba wukulukumba wa Feira International de Maputo Fasin henhleni ka swona ku karhi ku vonaka ku hawukeliwa kukulu ambangwini lowuyana hi vahlengele ka mintirho leyi ya ku lulamisela a ku landziwa ka mintirho leyi hi entelelo wa mintirho leyi na Alberto Paulo
3: nkarhi lowu masiku mayaka matshunela ya ndzumba lowukulu Feira International de Maputo Fasin a muganga wa ri kahla wu ya yamukela a ntalo wukulu wa vanhu i vanhu lava tsumelaka a ndhawini leyi a ku va va lulamisela a tindhawu ta vona ti nga ta yamukelaka a vukombisi ndzeni ka Feira International de Maputo Fasin ndzeni ka vuhlavi leri ri lumbaka a vukombisi bya Fasin ku karhi ku lulamiseriwa a mapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa i ra xifundzankulu Maputo xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta vaka ni pavhilyanu ra xona laha ni nga ta kumekaka etinkomponi na mini vukombisi hinkwabyo byi humaka lomu a xifundzankulu Maputo ku lulamisiwa nakona mapavhilyanu man'wanyana lama nga ta amukelaka tinkomponi ta lomu tikweni na mini tinkomponi ta kusukela ka matiko ya vambe i-26 wa matiko ma nga ta kumekaka a Fasin matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasani bya lomu tikweni hikwalaho ka ntsengo ku tlula 3,000 wa vakombisi ndzeni ka swona tinkomponi nakona ti nga kona lana Fasin ka nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana ti xavisela leti ti nga ku lulamiseni hi xikombiso ku na tinkomponi leti ti endlaka ntirho wa ku balabala ti nga tala endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ta kombisaka ndlelani a Feira International de Maputo
11: a mi to zanga yindla xitlangu
3: swini mi endlaka swo
11: ini tizaka impresa la challenge investment impresa la ka ma service ya serigrafia a xitampage za makamizeti za mabonet za mauniformi yamba makartau a ma revista
3: se malaveteliwa
11: hi ntamu ka fasi la organizasao ya laveteliwa hi ntamu
3: minyimela yini ku fika ugabeni ka Fasin
11: hi nyimela ku kula a suceso va yi dyeletela xinene
3: futhi mi ta va ni swipfumelelano ni tinkomponi tin'wanyana
11: Ndavani shumela leyani si nyimela shone.
12: Na kwenteka sweswo hi lindzini ka Fire International di Maputo ka muganga wa ri kahle na kona ntirho ukulu landziwaka sekulamisiwile a mabaraka na matende magumbiwile lawa nga ta yamukela ka mintirho ya xavisi ngopfungopfu ya swakudya. Radio Mozambique a vonile mintirho yi nga ringa ka vatwa marito ya vanhu lava sakumekaka aka uxavisi.
13: Nadia Cheval hi nyimela minchumu ya kuxonga ndawu hi liva makwezi tshundzekelani mu ta kuma swa swinyingi swa kuxonga.
12: Se i vanyingi vanhu va nga lapfa si sungulele ku xavisa?
13: I vanyingi va nga koni va nga fika namuxa hi ndawu ya tshemba swa ku swi ta famba khwatsi.
12: Lava tirhaka laha mintirho ya ku hambanahambana va vilela ku dya va ta va ta xava?
13: Va ta xava ina va ta swi kuma hinkwaswo leswi va swi lavaka swakudya ni swa ku phuza.
12: I matshamelo lawa ma hanyiwaka lani ari mugangeni wa ri kahle hikwalaho ka ku lulamisiwa ka Fire International di Maputo Fasin ya nga ta endliwaka ka masiku ya 30 yi yunka hweti yoli ku ya fika siku ra 5 a nga sei ka hweti ya Ndzhati lani a ri kahle. Ku yimeliwa leswaku a ntirho wa ku pfuliwa ka Fire International di Maputo Fasin wu rhangeliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chabo.
0: I Alberto Paulo loko a kombisa mintirho mi nga karhi mi landziwa hikuva hi kongomaka ndzumba wukulukumba wa ta vukombisi layana a Fasin 2026 na ku endleka leswi wu ya mahlweni ntirho hi ku kongoma ku lulamisela ka tinkomponi ta ku lumba xifundzankulu Gaza ti nga ni nkongometo wa ku va ti hlengela ka mintirho ya Fire International di Maputo Fasin hi entelelo na Rostino Botela.
3: Vurhangeli lata machapu ni bindzu ka Gaza leyi tsatsiyaka tikomponi leti tsalisaka vanani ku va ti ta kumeka eka nkhuvo ta xavisi ka maputso uchiwaku Fasi malani ku va ti tisa maendlela mantshwa ka ku va ti ta va ti kuma vanghana lava va nga ta va va tsheketela a bindzu la tona. Nakona i ntsatsi lowu u taku hikwalaho ka ku va ku nyikeriwa eka 50 wa tikomponi 53 leti ti tisalisaka ku kombisa xikundzankulu Gaza eka nkhuvo wa ta vuxavisi lowu nga ka bindzu lawu 50-11 ni bindzu lin'we na i ri nkhuvo lowu nga ta va u endleka vhiki ri taku le rigatla a xifundza xa marakweni xikundzankulu Maputo. Fluxa sinovela anubaku a hudzana ya ta majapu ni bindzu ka Gaza a tlhavisile leswaku va eka nkhuvo lowu nga ta va u ya endleka leri katla ku ta va na ku ni ri siku leri ku nga ta landziwaku a gotsovanyani na ku ni ta vuxavisi lana ku nga ta kumeka ku a varhambiwa va lubaku tiko ra Mozambique ni handle ka tiko. Novela a tsatsiya leswaku va va ve ni maendlela mantshwa ni ku ta yantswisa hambi hikuva va ta paluxa hi ntshimatshima leswi i nga bindzu le lubaku xifundzankulu Gaza.
14: A provincia de Gaza tem muita produção, contudo a cadeia de valor não está completa, sobretudo nos cereais e hortícolas. Queremos que seja uma oportunidade para o setor da agricultura apresentar esse potencial e também a pecuária. A província de Gaza é a maior produtora de carnes.
3: Marito malubaku Fulgencio Novela a lubaku jana ya tamachapu ni bindzu ka Gaza loko a tsatsiya a tikomponi ti tsalitseka kumeka eka nkhuvo va ta va vuxavisi ka Maputo a Fasi lowu nga ta va u endleka vhiki ri taku le rikatla malani ku va va londzovota mukhotlho lowu ku va va ta va va kuma va seketela hambi ku phalalisa a bindzu.
0: I Rostino loko a vulavula hi mintirho mi nga karhi mi landziwa laya xifundzankulu Gaza mi nga ni nkongometo wa ku hlangana ka tinkomponi ti kongomaka ku va ti hlengela ka khisimusi likulukumba la ku kombisa swo hambana ehenhleni ka mintirho ya Fire International Maputo Fasin lembe la nan'waka 2026 na ku endleka leswi hi ta kuma nkatsakanyo wa leti ti yelaneke ni ntlangu xikarhi ka Ferroviario wa ka Maputo na Costa do Sol. Hi entelelo lowu hi ta wu kuma a ritweni la Stadium Manyisem.
15: Ntlawa Costa do Sol humelelile mahlweni ka Ferroviario di Maputo ka un'we ka mintlangu ya ku lumba 16ª jornada la Musambola 2026. Ntlangu lowu endlekeke a kampu ya Afrin lomu doropeni ra ka Matsolo a xifundzankulu Maputo yi tsutsumeliwe hi vaseketeli va mintlawa hayimbirhi lava a va tshemba leswaku un'we ka mintlawa a wu ta huma na wu humelela. Ku ngheneni ka mintlawa hayimbirhi a ku ni ku ringana hi ku vona a vukulu bya mintlawa ka ta vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko Costa Sol na Ferroviário de Maputo vane kumi ra swikotela swa mtsambola emakatleni ya munwe na munwana hi leswi hi kupima amabelela ya mintlawa leyi swi xungameteke ku va vhela hi komba ku ringana ova leswaku na ku hundza 40 minutes ya nkama ku sungula Mbili Nelson wa Ferroviário de Maputo hi yena peteke golu abalizini rakwe na azama ku va a tsutsumisa a bola ri hantla ri fika mavokweni ya Vitor Guardarelli na kuve Vitor se a humelele balizeni mtlangu gamisixe sweswo Costa Sol 0 Ferroviário de Maputo mwinyi wa njangu magamuka ntlangu Radio Msambika twe marito ya vutlhavukanyisi bya Ferroviário de Maputo hi vulavula ha Danito Nyamposa na mutlhavukanyisi Nandza Mr. Pedro lava vulavuleke hi nlaveko ku va ku hantla ku cinca a mabelela ya Ferroviário de Maputo loko wa ha navela a ku lora ni xikotela kambe Nyamposa mutlhavukanyisi Danito a vula leswaku nambi va nga swi koti ku teka xikotela kambe va ta swi kota ku va va kola a tipuntu leti ti nga va ringaka fanele ku va va kumeka ka musambola lowu taka
16: coach Danito Nyamposa a Ferroviário mu kumaka oitava posição intini mi swi kongomaka ku swi endla ka Ferroviário lweyi namuntlha biweke lani kaya 1-0 bon ku phazamikini
17: hi continuara hi pimisa hi primeiro temos que dignificar a campanha de Ferroviário. Essa é a primeira coisa. E depois procurarmos fazer os pontos.
16: Xangana Madalang. Como Madalang vai, não vai? Alright.
17: Sungula tem que estiver sobre Bela Ferroviário. Depois tentar a coisa. E abate pontos. Para isso, suga aquele lugar de Zengazone. Porque aquele lugar de Zengazone há de dar para Ferroviário. Ferroviário é que é culo, mas ao oitavo lugar, décimo lugar, não é lugar onde que o Ferroviário vai estar. Agora. Loko va controlar va belisaxo va belisaxo na muhla ni ni certeza swa ku ama a resultado magatinchi
16: e belisa ku ni coach
17: swito a ku ndika ama a ku tinika tela mase do mate ndika tela antau le swa swa xikulu ka jogo ku va tinika tela ke mchuma swa encheka a loko va tinika tela a yi unge ku sigira ku encheka
15: marito ya Danito Nyamposa mutlhavukanyisi wa Ferroviário di Maputo loko vulavula hi ku biwa ka ntlawa wakwe hi 0 mahlweni ka Costa Sol
0: la hi kongoma ama gemeta musi bya xiyengele xa dzongeni ina anga nkongometweni wa ku va hi kombisa mahungu mavumbaka musumbunuko wa namuntlha 24 ka agosto lembe 2026 laha hi yaka mahlweni hikuva hi muxuvela vuyingiseri byinene bya mintirho ya radio Mosambiki le ma hi yaka mahlweni yamukela a ku salisa ka Afonso Magule ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa a lulamiseke kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu wa mahungu ka xitiko kusha dzongene hili kuja hiku yengete
18: shiti kusha dzongene
19: viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlanu 21 orijidash minutos
18: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
19: shiti kusha dzongene
20: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas na 1 minuto. Lipelile mwingisedwa kurandzeka inkaru wa mahungu.
0: Mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiko. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Kusuhi ni magidi mambiri wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamelo manene a xifundzeni xa le Zavala xifundzankulu hi Nyembani hikwalaho ka ku yakiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati yentelelo wa mahungu a ri ritweni la Orasio Romão
3: hi vulavula hi swisima swinharhu leswi swi twa va swi akiwa ka miganga yo tsalangana a ka miganga ya Makuluvi a Xitondo Nord swin'we ni Kanetani a wu aki ka swisima leswi hi gona giseketeliwaku hi timali leti ti humesiwaku hi mfumo wa Canada a nhlokomhaka ku va ku hunguliwa emimpfhuka yi khubiwaku hi vahanyi va miganga ya le Makuluvi Xitondo Nord ni Kanetani kasi a ku kuma a mati manene ya kunwa murhangeri wa mintirho ya ta vuaki ximicati xiritu ya le Zavala Inacio Masiki yena loyi a nga vula leswaku hikwalaho ko va ku sungula ku tirha swisima leswi swinharhu bya mati swi tonga va swi akiwa lembe leki se yi ta tlakuka nhlayo ya vanhu va nwaku a mati manene kwa kumisela ka yena bya leswi ku kumeka na ku karhi ku sangula emitirho leyi ya ku va ku akiwa a risima.
0: Hubyana ya hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha va nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala axikanekesweni xa le Xinavana, xifundzankulu Maputo. Na nkongometo lowu u nga ni yentelelo ya ku navela ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala, yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
1: Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafurha, tifijau ni swin'wana leswi nyikiwaka ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamelo ya nkama. Nseketelo lowu wu humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa Xinavana xifundzeni xa ka Manyisa, Izaldo Xaxwayo.
0: U ya mahlweni ntirho hi ku kongoma ku lulamisela ka tinkomponi ta ku lumba xifundzankulu Gaza ti nga ni nkongometo wa ku va ti hlengela ka mintirho ya Feira Internacional de Maputo Fasi, yentelelo na Rostino Botela.
3: Vurhangeri lata machapu ni bindzu ka Gaza leyi tsatsiyaka tikomponi leti ti tsariseke vanani ku va ti ta kumeka eka nkhuvo wa ta vuxavisi ka Maputo uciwaku Fasi malani ku va ti tisa maendlela mantshwa ka ku va ti ta va ti kuma vanghana lava va nga ta va va tsheketela a bindzu la tona. Nakona i ntsatsi lowu u taku hikwalaka ku va ku nyikeriwa eka 50 wa tikomponi 53 leti ti tsarisaka ku kombisa xikundzankulu Gaza eka nkhuvo wa ta vuxavisi lowu nga ka bindzu lawu 50 11 na i ri nkhuvo lowu nga ta va u endleka vhiki ri taku le rikatla a xifundza xa Marakweni xikundzankulu Maputo.
0: 58 wa vachayeli va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikuva va hlengelile ka timphazamu ta ku hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha ya vona na va phuzile mabyala kun'we ni ku pfumela timfanelo ta ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka, yentelelo wa mahungu lawa na Nikolao Mukhavele.
2: Ku khomiwa ka vachayeli va mimovha lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi vuphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya ku veni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switiratwini. A mintirho leyi a yi landziwa hi vuphoyisa xikan'we ni hubyana leyi vonelelaka ta mintleketo lomu switiratwini matshan'wini ya ku veni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene. Marito lawa ma hlamuseliwile a Radio Mozambique lowu vonelaka ta munhu aka vuphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loyi a tlhamuseleke leswaku a vanhu hinkwavo lava kumiweke hi ntshimantshima va khomiwile hikwalaho ka ku va chayela mimovha va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava va nga chayela na va tidakwelile.
0: A xifundzankulu Maputo vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphorisa a lokalidade la le Mahawu hikuva va hlengeleke ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu. Yentelelo wa mahungu lawa hi makuma a ritweni la Veronica Sidomo.
1: Tanihi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya Radio Mozambique, ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphorisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga Luwana. Vona va kombela nseketelo maphorisa hakuva u tlaku xa wu voneleli enkongometweni ya ku va ku khalutisiwa mhaka leyi.
0: Ave mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto vusiku byinene.
21: Loko swi ku 22:10 hi ta kuma ta mitlangu ya ku tiyisa miri.

0: Repelile vayingisetiva mayimisoro provincial bya Portugaza na inyambani hi pfula a xiengelexa mintlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe ka siku leri nakona ku pfuliwaka vhiki ka rona ku ta pfuliwaka a mintlangu leyi. Mintlangu yi ta pfuliwa hi mugqivela ku languteliwa leswaku a nkhuvu lowu wu patsa magidigidi ya vatsongwana va kusukela ka matlhelo yo hambanahambana ya tiko ra hina. A swifundzankulu maPortugaza na inyambani swi ya mahlweni wu tilulamisela. A xifundzankulu inyambani ntsindzawukulu wa nkhuvu lowu ku karhi ku lulamisiwa matshamelo yo hambanahambana a ku va ku amukeliwa vatsongwana va sukelaka ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Ku lulamisiwa matshamelo ya vonelele a nga ku va ku tiyisiwa matshamelo manene ya ku tenga ku fambeni ka siku lawa ya nkhuvukulu wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe. Ku karhi ku lulamisiwa nakona ni matshamelo ku va ku amukeliwa vatsongwana lava a ka miti yo hambanahambana yi kumekaka aka madoropa ya inyambani nambeni le doropeni ra Mashishe. Na ku endleka leswi a inyambani ku lulamisiwa matshamelo hinkwawo lawa nakona na vatlangi na vona va ti lulamisa. Swo fana swi endleka nakona ni ka swifundzankulu swin'wana. Ni vulavula hi xifundzankulu Maputo nambeni hi xifundzankulu Gaza. A xifundzankulu Maputo a vatsongwana va kumeka a Institute Industrial de Matola va ri va lulamile a ku va kongoma a xifundzankulu inyambani. Rigoberto Chisano.
1: Namuhla hi tatwa vatsongwana vangani ta byela swaku a matrain ma fambi njhani porque a ka ha na masiku ya ku ya manyingi. Ni ta bula ni mutsongwana mun'we a nga ta bala vito ni modal dat
2: mini ni bela ni the ball vito dzange Diana Celciziani. A matrain ma famba be a matrain ma famba khwatsi maxi a masiku lawa matrain deki hi hamba masistensia a ma contratake pra xi kota ku ganya hi teka primer lugar ku Maputo provincia maxi a matrain ma famba khwatsi ti i masiku lawa masiku ya ku ti fokara ka matraini ya ku tlanga puti kwalike koisa humuka teng ku ti sforzara pero hi kota ku ganya porque loko nga ti sforzara a ku na nchumu i ta fambe perder hi ni ta bua ni ntamu pero hi kota ku ganya hi teka tasa bya primer lugar a xikotela
1: ku xa swaku loko u tlanga u nge te kumeka ka selesawu
2: si loko u tlanga u te kumeka ka selesawu porque loko u tlanga a wu ti fokari ka matrain u ta hamba muchumi xa ku biha hinkwana te kuhamba muchumi xa bon porhi kota ku ganya ni hinkwesu porque loko ni ganya hi ganya ni so ganya hinkwesu Maputo province ixa tenge ti fokara ka matrain siya ku tlanga
1: kana mambo dabula ni mutsongwana mun'wana a vito kusuka
3: mi ni hlamula hi vito la Manuel Sabado Matika.
1: Matika ku xota masiku matsongo para muya nyambani matrain ma fambi njhani ka masiku lawa nga hlangana ni vangani?
3: Ni lava ku tshemba ka masiku lawa nga va na wona ra yi lunghisela. Ni lava ku tshemba swa ku se yi lunghile, se yi ti lulamisile. A leswi nga sala i ku famba ka munhu lowa masiku hi famba hi ya kombisa tiko la endla Maputo provincia. Tanihileswi hi nga ti lunghisela hi ta kota ku tlakuxa xikotela leyi nga panela hi wisa kaya.
1: Modalitati wa
3: mina ni mbeli wa basketball.
1: Basketball leswi swa ku ma basketball maprovincia hinkwavo tiko la va chava Maputo provincia swiyimo swi endlaka swoswi para ku chaviwa loku kuwe ku kontinuwara
3: mini a nge vuli swa ku tala kusa ku lunga hi hlonipha lava beli man'wanyani ma ni lava ku tshemba ku hina hina hi ti lunghiselile tani hi ta lwa xikan'we ni ku kombisa tiko la hina la Maputo provincia leswi nga ni lisima eka yini.
1: Muni 3 semanas na mutirha xikan'we mixa muni maproceso ya ku fana ya mabelela
3: na tshemba ku ka 3 wa mavhiki nga ve na wona se swi kotile ku lunghisa swinyingi se ka masiku lawa ma nga sala ya manharhu ku ti lunghisela kusa siku lawa muni hi ta ve na ikongoma ka tiuza nyembani loko tshemba swa ku leswi nga sala leswaku a nge ri swikulu ni ni ku khensa ka lava ni nga yi lunghisela ni ka Maputo provincia hinkwaswo leswi va nga endlela swona kusukela hi fika lenu eka vhiki bya kusungula ka Agosto.
1: Khale mambo mwatu le marito ya mutsongwana lowu ya kuhlaya swa ku na ku xota masiku manharhu a mitirho wa ku ti lunghisela ku va wa kongoma inyambani u ya phambeni nakona ni ta bula ni mutsongwana wun'wanyana a nga ta bala vito kusungula
4: Veronica Etivalda Merco Santos.
1: A matreino ma fambi njhani hi swito swa ku muvi ni 3 semanas na mutirha xikan'we ku xota ntsena masiku manharhu para mukongoma nyambani a matreino ma fambi njhani?
4: A matreino ma famba khwatsi hi trainara siku ntsiku dos wa minkama a matreino ma famba be
1: a nyambani hi nyimeleni ka mwena
4: a nyambani hi ta famba hi tlhasa hi ganyetela hi gama hi tlhela.

0: Ni tasa leziyani ndzi nga bekiwa pra Maputo province.
1: Swiswi nga ta byela xifundzankulu Maputo swa ku muya Nyambani nyimelani leswi.
0: Mina ni byela swa ku hina hi ya Nyambani tengi munyimela swa ku hina wa Maputo province hinkwawo ma modalidade hi ta ganya hi ta famba hi ganya hikusa hi na trenara siku ni siku. Pra hi famba ganya hi teka amerito bya Maputo province.
1: Kana mambo wa tilo marito ya vatsongwana vanharhu lava nga vulavulaka mitirho ya Radio Sabiki na leswa swa ku masiku ma hlasile ku va madelegasao ya manyingi va kongomana va a xifundza xa Nyambani ku fana na Maputo province na yena wa tilunghisela hi va vumune lweyi xifundzankulu Maputo xi ta suka la ni Maputo na xikongoma a Nyambani ka Festival National. Vatsongwana va dubisa swa ku va ta cinca hinkwaswo ku va a swihiwa u xihiwa xa titulo national xi buya a xifundzankulu Maputo. Na minawo nili hinkwaswo swi lunghile leswi ni swi vonaka ka matihlo ya mina hi tiva swaku akampo swi ta fambisa njhani maxi matihlo ya mina ni swona swa ku ku ni ntirho wukulu hambiwaka hi vahlawukanyisi va ku hambanahambana lani a xifundzankulu Maputo ka delegasao leri ri nga ta humbiwa hi 165 va vanhu ku nga hlaya hi va vinsexteke ni kuxi varhangeli ni vabeli xikan'we ni va ni mediko a nga ta famba ni delegasao la xifundzankulu Maputo kusukela axitututu industrial da matola Rigoberto Xisano na lelela
2: inkomu Rigoberto Xisano a pangalataka vatsongwana lava yaka eNyambane va ya kumekaka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe. Vatsongwana va xifundzankulu Maputo va lumba delegasao ri vumbiwaka hi 140 wa vanhu ka vona ntalo wukulu hi vatsongwana van'wanyani i vapangalati ka vona tintlhari vatlhavukanyisi hambi ni tintlhari ta ku lumba hubyana ya ta njhondzo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hambi ni hubyana leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri kolomu a xifundzankulu Maputo. Ku languteriwa leswaku hi wazini a ntlawa wa xifundzankulu Maputo wu kongoma a xifundzankulu iNyambane. Lava na vona va swi lulamisaka va kongoma xifundzankulu iNyambane hi vatlangi va xifundzankulu Gaza na vona va ri Nikola Mukhavela va lulamile.
3: Se yi lulamile mintlawa hinkwayo leyi nga ta va yi kombisa xifundzankulu Gaza ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa xikolo yi nga ta va endleka le xifundzankulu iNyambane kusukela mugqivela lweyi. Hikwalaho ka ku ve mintlawa leyi se yi lulamile a vurhangeli la xifundzankulu Gaza leli baka ndleve eka vatlhawukanyisi ku ve ni va xiyaxiya ni ku cukisisa khwatsi leti yelanaka ni tintanga ta vatsongwana lava nga ta famba ku ve ni ku nga humeleli swizathu leswi endlekaka ku ve ni ku ni ku engetela ka malembe. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Alfio Nkuna a hlamusela leswaku a ku humelela ka ku sungula i ku ve ni ku ni letiyelanaka ni leswi swi vulavuriwaka hi swa ntiyiso a nge le ku ve ni ku ni a leswi yelanaka ni ku engetela ka tintanga. Nkuna hi loyaka mahlweni a vula leswaku a xa ntshimantshima xifundzankulu Gaza a nga na xona i ku ve ni a tlhela a humelela tanihileswi endlekeke ka xiyenge xa ugamu kambe ku ve ni leswi endleka ku laveka a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka vatlangi nambi a vatlhawukanyisi va endla ku hinkwaswo leswi nga ta va swi komba a risima la xifundza lexi.
4: No processo de seleção dos atletas que reforce as medidas de controle na documentação, de modo que não tenhamos casos de falsificação de idades e identidade na participação da nossa província na fase nacional, porque isso pode manchar a nossa participação.
3: Ku vulavuliwa hi dzana ni ntlhanu wa makume na ntlhanu na mu na ntlhanu na vanharhu wa vatlangi lava nga ta va va kumeka eka mphikizano ya ta mitlangu tiyisa miri swa xiyimo xa xikola lava nga ta va kongoma leyi Nyambani kusukela wazini lweyi
2: i Nikolao Mukhavele mutsalomahungu wa Radio Mosambique a kumeka a Emissora Provincial de Gaza a tilulamisa na yena ku va a tlhava riendzo a kongoma xifundzankulu iNyambane a famba ni vatsongwana lava yaka va ya kombisa xifundzankulu Gaza ka mitlangu yikulu ya ku pasa vatsongwana va swikolwe. A mitlangu hi sungula hi mugqivela hi famba ku ya fika siku ra sexo i mitlangu leyi nga ta pasaka swiyenge swo hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri ko a xifundzankulu iNyambane. Ku ta pasa na vatlangi vatsongwana va kusukela ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko va sukela ka swifundza swo hambanahambana hikuva swifundzankulu ke swi teka a maselesan ya swo swifundzankulu leswi vatsongwana va sukela ka swifundza swi vumbaka a swifundzankulu. A Nyambani hi vulile ku lulamisiwa matshamelo hinkwawo a ku va ku yamukeriwa a vatsongwana lava va sukelaka ka swifundzankulu swiyin'wana swa tiko va ya aka xifundzankulu lexi. Ku ta pasa na mitlangu ya ku tiyisa miri kambe nakona ku ta pasa na ntumbuluko i ntumbuluko wa matlhelo hinkwawo ya tiko wu yaka u ya patsana a xifundzankulu iNyambani. amintlawa ya swifundzankulu se hi sungula ku va hi suka akati ndhawu ta yona hi kongoma a xifundzankulu Nyambane. A vatlangi va xifundzankulu Maputo va tlhela va riendzo wa zine swa vatanu nakona ni ntlawa wa xifundzankulu Gaza. Va ka hina hi gemeta kola xiyenge lexi hi ta kumana ka masiku lama taka rapelela.

0: salamu ingisi tu oranze kawa imiso provincial di Maputo Gaza na inyambani ya kwa yozela kama ungu ya yontelelo kanongonoko shitiku sha zongeni. Namuntla itavula vula ikola kama mtiru leilanzi waka imfumo shifunza shaka manyisa intiri sanu ni ujwana ya nyelaka kulumkela lava kumuwaka iti mangu tantumbuluku INJD akusiketele nikashi tsungu leshinga kama tsamela kukarata. Maka ivangiweke ikola kati mfula tivonekeke ashifunza nkulu Maputo. Veronica Sidumu na Afonso Maguli vana wena kashi engeleshi. Ikola kati mfula tivonekeke kusunguleni kalembe inga kalona ashifunza nkulu Maputo tindau taku ambana ambana tashifunza nkulu leshi. Tisha nisekile kola kati mfula, leti vangeke matzamela kutonzoma, kufana nikulu zekeli wakati indlu, filo, shakuja, timbe uta kwa ambana ambana, kumwa nikuoshoka, kashi gozo shakwa ambana ambana. Hii kola kama tzamela lawa kuchincha kankama, leshika nikiswe nishashi na vani, kuni kutula za 9,000 wavanu lawa kumbiweka ima tzamela lawa, vakumeke nshanisa kashi enge shako ambana ambana. Kankaru wa soshi, kukari kuenzwa mintiru ya kwa ambana ambana, akuba kutlela kupusheteli wa shika nikisulesh, kashi enge inkwasu shi kwimbiweke, angava shaurimi, ata majela, shitaratu, magezi, ni ingwana mintiru leipuna kashi tsungu. Nze nika mintiru yoleyo, musumbulukulo, shika nikisu shashi navani, Shia mkeli nseketelo ukwimbeke kutula muno madzana minjangu inga kama tsamela ya kufumala. Ishi pfunu shosha kuja, kashona kungani mpunga, tifijau, mafura, zipu nishi ngwana, akwa kuseketelo wa minjangu, leia asha nseka kangofu hikola kama tsamela lawa. Inseketelo uuma akaka ujwana ya nyela kakulumkela wakumuaka iti mangu tantumbuluku INJD. Hinti nisami nifumu wa shifunza leshiana nzeni kama kungu ya kupuna vanu lava basha niseka aka. Andle kakunyikela shaku uja, kunyikeliwe na konati mbe utako ambana ambana, akwa varimi vatelela mintirweni ya vona, kungwe ni kwa wakota kutakusha binzu, kangu vaya urimi hinga kawona. Ima hungu mativisi weke, imu rangi elwa shika nikisusha shinavana shifunze nishaka manyisa izaldu shachwayu.
1: Imi ingi bimbejani mintizu nga kone kufana niti magataku nikela shaukas. Kala vavanga shika niseka, vavanga sofrer, desha kuna mina muta ikanila kakunu kunikela shachitong. Ka serka ya 250 wa miminti, 250 wa matiti para 250 wa miminti. Alo kazdadi Eduardo Mondlane. Ni 240 wa makiti kapa 240 wa miminti alokaldadi ya zimfingu disemble ambaka a 490 wa miminti le kumekaka na musa vela inyikuwa shaukashi.
0: Kota le shukunga veni nikuluza kami jalu ya kuambana ambana shikarika varimi iwi ni seketelo loo vaukumaka kubaba tlelela kamintiru ya vona.
1: Vela anseketelo onuwa incheka. Kunga veni kale masiku nyana ndzaku vaya mkelile a matementi ya kujala ya kufana ni chama ni tim ni fejao ni lishi shama uorta lizitikula cha kufana ni makufu ni masaladi imvela leso shi kasetika meni wakoni wa propu wa kujala cha maorta ilumu wakutala wati jaleleke watavela akasushi kutela kufani kuyamkela na konawe ni ma mimi ziliani inga para kuchela alumu kama urtikula nao nao vaya mkelila vaya mkeleke nita unirishposha li inga kone mvela ya makaya kwa sangu ya leshi usha vanga luza nita unvaya kumili vanga ukuma kutivanga vanga inkwavu kusaiva nyingi vajini maji izamile shaku nga kumsukira kunyika vakutala lava vakumeka kana vajima vela kumekile
0: aloko milavisa ithelo la nhlayo ya vanhu lava va vilelaka nseketelo va fomba ka xiyimo munhu
1: avanhu va ku vilela nhleketelo a hi nda vanhu vanyingi puruki kumuxi na vani a ve mbangu lowu nga kumeka na hinkwavo xitshungu xi le ku xanisekeni puruki mati ma tijhile miganga hinkwayo vo sala vo lava nga ta sala laha vhila vhela hinkwavo va tikumele vhila ntawu hinkwayo miganga liyani hinkwayo yi kumeke na yisofres ya yi tlhasa matereka ya madasete mili nkama lowu hi nga hamba le vantamini wa vanhu lava va nga ha kumeka lomu ka masentri lomu ntawu i vanhu lava tlheleleke mintini ka vona hi zamaka ku a hi va nyika xa va nyikiwile lava nga nyikiwa hi famba hi mafazi hi ni mapariselo lava humelelaka mbena hi nyika 2 inch kiti hi nyikela kumbe lowa nyika 3 inch kiti hi nyikela maxi mali kone masereka ya mawuti novhemili wa minti wa ku vazi va nge se kuma a xipfuno ka numeri leyi a hi na yona maxa hi tirhile ni mapariseri mambenyani vhela lava nyikela leswi nga kone hi nyikela hi tirhile ni vakuruxiverbet hi tirhile ni va xoneti hi tirhile ni valivaningu vaazi hi ntawu mapariseri vanyingi va nga humelela mbeni hi mpahla mbenyani swa ku swi tirhisa swa le kaya swa nge swa maparatu panela hi mbenyani ve matenda mbenyani hi swoswi swa xikhafu
0: hi ka ugamo hi ku vona ka n'wina mu vona njhani xinavani wa tlhelela wa tlhela pfuka ndzhaku ka nkarhi lowu wa ku karhata
1: vhela ku tlhelela ku kone a ku pfuka ku kone hikusa hinkwaswo swi fambelana loko ku ni ku rhula ku ni ntwanano ntawu loko ku ni ku rhula ku ni ntwanano hi kona ku buyisaka ku va minchumu yi enceka loko ku nga na ku rhula ku nga na ntwanano ku nga na swinyingi a ntawu a swi nge enceki kasi loko hi twanano hinkwezu hi kumeka hi chapela hi ya phambini hi makristonji ya maklimatika hi minchumu leswi humelelaka na swi nga nyimeliwanga maxina ku lwiwa na swona leswaku sempri lutarsi paragida xiprosmaivesi swi nga chuka swimedlora ra nyana swi nga kumeki impakuto ya ku fana ni leyi nga enceka maxi hi le ku tshamisekeni pelemenji
0: hi bula kutsongo mayelano ni vubindzu lebya chukela a ma tshamela hi wani hi vona swa ku a nguva ya timpfula ya tshindzekela hi yona yi tshikaka yi kriyara o yi vanga timhaka ta ku karhata nakona ku vuriwaliwa hi xiwomiso lexi nga tshikaka xi voneka hi wini nhlohlotelo lowu mu nyikaka ka vabindzuli leswaku va nga tshuki va chuketiwa hi leswi nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamela nkama
1: a nhlohlotelo yi nga kona vhela i ku lwa ni ku va ku kahluliwa ku susiwa a bindzu lebyi masin'wini vhela hikusa loko ku na timpfula ku ni ku nyima hambi byikidudi byi heleke lebyi a ku ve ni ku nyima ka fabrika ku nga tirhi hikusa a ku ni mpfula ku na mpfula a mova a wu humi masin'wini ntawu leswi loko u nyima ku fane xi nyimeke leswi ku ni ku lwa swinene ni ku zama ku humexa puruka a swi tiva swa ku a tiweti taka hi tiweti ta ku sempri ku ni ku naka timpfula ntawu swi nga komprometela ku va swi kumana vanhu va nge se humexa a bindzu bya vona ntawu nhlohlotelo vhela wo lowu nga kona ku va va humexa hi xikahlula nakona hi tlhelo bya xiwumiso hi minchumu ya ku yo enceka swa n'wutwisitawu xiclimati ka ku u nge yi prevele soki swa vulavuliwa swona swa ku paresi a epoka lepodi hi ta buya hi ta sofres ya u ni ka koze ku ku va vhela ku ni ku hlohlotela ku tirhisa a marega diyu puruki kun'wanyani ku ni rinkomati ntawu loko ku ni a ntirho wa marega diyu hi wona u nga ka hi pfuneta ngopfu nambe ku bindzula minchumu mimbenyani yi nga le mova so
0: ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana mfumo ni vanhakulobye va nyikele ku tlula gidi la swisinyana a ku va ku pfuxeteliwa leyi hohlokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula tineke emugangeni lowuyana tanihi ku tlhamuxela ka Izaldo Xahlwayo
1: kolano nakona u kwa ku vanhu va luze minchumu ku ni projeti yin'wanyana hi tirhisanaka na yona procaf yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperela leswi va nga swi luza layani ku ni miperabakati ku ni mimanga ku ni milimuweru ku ni milaranji ku ni nambi hi swilalasi ntawu ni makasi ya para ku va vanhu va ta byala mabestiara ka kwazi mamili 2 inch 26 wa minti yi amukeleke kintafera para ku va yi ta kumeka yi byala ka vona ntawu hi mintirho leyi yi kumekaka na yi enceka vhela hi mhaka ya ku respondela timhaka ta maxelo
0: matshamelo ya ku tsondzoma ma vangiweke hi timpfula ma khwimbi nakona switarato mhaka yi vekeke mafambelo ya ku karhata ka vanhu ni mimovha kambe swoswi ku karhi ku landziwa mintirho ya ku yakisa xitarato xa kusukela antsindza wa xinavani ku ya fika mugangeni wa 25 Disitembro lana nakona ku landziweke mintirho ya ku lulamisa dik leli li nga honekile hikola ka vukari la mati ya timpfula. Tani hi ku tlhamuxela ka murhangeri wa xikanekiso xa xinavani axifundzeni xa Kamanyisa Izaldo Xalchwayo, vatirhi se va kumeka xitaratwini va landzaka ntirho lowu va ku tlhela ku vekisiwa amafambela manene ya vanhu ni mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana.
1: Ntirho yinyingi vhela yi yencekaka kwala ka ku loko ku veneke a timhaka ta tindhambi. Wun'we wa kone hi lowu nga kusuhi ni ku va futhi wu ta hela ingaku va ku atisiwa diki, porque loko ku ve ni timpfula ku ve ni leswaku a diki byi tsemeka, ku va diki hi byona byi nga ha protegela mati ya ringo, mati vanhu va luze michumu yinyingi masin'wini, va luze swihazri, ku tlhela ku va ni ku honekela ka xitarato laha ku nga thasa nkama wa ku ni mafambela para localidad ya Zintungu December ma nga li kona. Ntawu de facto ku ve ni ku kombisa ka impreteru ni ya lweyi a nga kusuhi ni ku heta a ku pedlora ra diki lumaya byi nga ha tsemekile. Hi tlhelo byodyo bya parti ya xitarato nakona we ku ve ni ku kombisiwa ka impreteru loyi a nga para ku va a longita xitarato leyi sukelaka a vhila xitaratisu a localidad ya Zintungu December. Xitarato xo xi na xona xi nga ha honekile mhaka ya tindhambi. Ntawu a wu nga ra mafambela para a localidad letiya wa impreteru wa ku halani na yena we xi a sungule ntirho para ku va a medlora ra a xitarato.
0: Marito ya ugamu nga va ka wuli na wona ku mahlaya wa nakanyaka swa ku ma nga va mali ya nkoka kambe hikalaka hi nga vitisanga ka mabulo lawa.
1: A nga va ku khensa ku sungula ni ku va mvhela hi yendla swa ku bandleve ka ntirho lowu yencekaka leswaku a va tami va kontinuara a va hanyi va muganga luwani ku va va tinyikela ka ntirho hikusa hi ntirho hi wona u nga ka hi tshapelisa hi ya phambeni na ku ni ku zula xembenyana hi li lexi loko xi li kona xa vukazri i li ku va ku tshamisiwa hansi swi vulavuliwa kasi loko hi nga na ku zula hi nga na ku twanana a swi kona swi nga ka yinceka kora hi hlohlotela ngopfu la ka ku a ku ve ni ngopfu ku zula ku sungula hinkwezo hi twanana madifikultadi ma li kone i procurari muisempro ultrapasar hi lani hi nga ka kumeka hi chapela xinavani a li lweyi a tlhelelaka ambangwini lowu a tiwaka ka wona hi leswi hi nga ka va na swona swa ku yana xitlhungu xa hini khani mama
0: i murhangeli wa xikanekiso xa xinavani xifundzeni xa Kamanyisa loko a vulavula hi ntirho lowu landziwaka xikanekisweni lexiyana ku va ku pfuxeteliwa vutomi ni mahanyelo manene ka xitshungu ndzhaku ka ku va xi xanisekile hikwalaho ka timpfula ti vonekeke axifundzankulu Maputo. Hi ndlela leyi muyingiseti hi gemeta kola mahungu yo entelela ka nongonoko xitiku xa Dzongeni mipangalatiweke hi Veronica Sidumu na Afonso Maguli. La pelile.

2:49. Hi tshembisile leswaku nkarhi lowu ta va wa ku va hi bula ni muyingiseti wa hina. Nhlokomhaka leyi hi navelaka ku va hi bula ha yona nyamuntlha hileswaku hi siku la 30 ka Agost loyi hi nga ka yena i siku la ku nyikela ngati. Hi navela ku tiva ka wena muyingiseti wa ku rhandzeka hi lihi lisima la munhu loko a nyikela ngati. Ha swi tiva leswaku loko ku nga na ngati a ku na vutomi. Hi makhambi manyingi ha humeleliwa hi swilo swo tala. Hi fika xibedhlele a ku na ngati, ku laveka maxaka leswaku ma humesa ngati. Kambe ha swi tiva nakona swaku va kona lava ku loko va fika xibedhlele va khexiwa kumeka leswaku wena u ni ngati ya ku ringana nakona u ni ngati ya ku u nga pfuna van'wana. Hi lehi lisima la swona leswi. Hi qungeli tinhlayo to leta masiku i 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287.

0: Ndzi
1: Hey,
0: tirhe
1: se mavonelo
0: mana.
1: ya wena.
0: Se ve hi tirhe mamana. A wu vona mun'wanyana a munhu. Hi swona. Se ku a vo xipitali mahlama mana. Ku ti va fika va ku a ku na ngati komba ti koho. Se va nje ku xavini. Wa swona. Se swoleswo a swi laveki. Ku fana ni sweswi. Ni nghena vusiku ni tsutsumeta swi na xibedhlele ni ku ni twa tinyo loko va se va lava ku a matinyo a va tenderi ni vusiku va ni tlhelisa se ni swoleswo mana ba a swi laveki ku munhu va za vamba xibedhlele i pura mun'wana ni mun'wanyana a pfuneka ni yena nina ma khani mama
1: xi tlangelile
0: khani mama ma tirha bene
1: a hi tirheni a ni li na vona wa le ntirhweni a swi yambyi tinyo hi ya mahlweni ku va hi tirha
0: Kani mama.
1: Ehe. Hoyo hoyo upeleni.
2: Upeleni mwana mwana kana wewe.
1: Niko mwipelisana na mama.
2: Mazwa matolo kwa mahoko.
1: Oh, so yini ba matolo?
2: Aiko. Kuna msasa ya mtu ni moya nyana wa ya mtu. Moya vile.
1: Wa ya mtu.
2: Wa ya mtu. Lekho nengera mwapele mwana mwana kana wewe. Hakunene i swinene ku a ku susa a ngati ku va u pfuna mun'wani makwerhu hikuva va hlupheka hakanyini a munhu a za a kumana ku khale loko vakhale u ta vupfa ngati a nga yi kumi hikuva swi enceka xikulutshamba ku ku dyeka maxaka ku dyeka yini nchumu leli leli byin'wana ku yi dyeja va ku dyeka ku ni yi ya pfumala ka ngati ku dyeka vhanu ku va va hlupha ya swo leswi na kumekana swi nga yantswi vhele yalo a swi kotaka a pfuna mun'wani makwerhu
1: hiswona
2: hikuva na kunene loko u yimela xaka ndzhaka ku yimela yini a swi hi swinene loyi a swi kotaka a va na pfunile na ku laha ni nga ka hlamusela ni swamako
1: inkomu
2: khanimamu
1: swinene va matsona na wena muyingiseteiwa ku rhandzeka u nga swi kota ku va u hlengela ka mintirho ya hina u na radio mozambique emisori provincial de maputo gaza na inyambana hoyo hoyo a wu peleni hi pelisana na mani a ni ku kumi swinene hileswaku wo twalela kule swinene
3: So swa swi hambananga ni vachayeri va mimovha lomu swipatwini va le swibela swi marota swa ku loko voneka mungani va mpfuna and then a va vaki ni kari timali ku va xitsongo va hambisana yini ndlela yoleyo swi fane na yena xibedhlele swi fane pfuna yete tinga tii na loko nga yeti kona a pfune wun'wana va vuya leyi wun'wana a titiwaka swa ku va ni a kambela ma ku a xakala mina a va ta wu tiva ku susiwa ngani a swi kota ku pfuna mwana wa hambiloko a swi tiva swaku loko a swi tiva ku wa ti va byela a ti banela kumela na vanhu swa dara hala swi dara n'wina hi vona vadokodela ora vaexpetinara lavatsongwana ta masia ya dara ni nga tora yi dari kwini a ku xuka mona makwerhu ni kuri vanhu and a wu ta va khululekile ku a ta va n'wana ma-corruption
1: hi swona
3: yena u kuluma na vukata ma paulo mahluza etikweni na manjakana
1: iso nkomu a hi xuxeni ehe ca 23:17 82-3105-751 oyo opeleni
4: awupeleni mana mona
1: inkomu hi pelisana na ma
4: pelisana na labinimizelo wa ka zimba a kumeka swi ri vuyalo

0: Chao. Mina ndzi nga ta hlwela, ndzi lava ku mbala nchumu xin'we ntsena swikweleti na. Swin'wana swi katekile ngopfu. A ku pfuna van'wana futhi ku hi ti pfuna hinkwerhu purobe na mina loko ni ta vabya ni ta swi kutilani yi rhavaka yo nga ti pfuna. A ku pfuna lavaya hi mina ndzo ti pfuna i swa fana loko forexample wo va yi dresa. U nga huma swa sertori na ku wena wo nyika padre pela ata pele provheni pfariwaka yi akiwa hi mali. Tshama ka bangi xa wa hi mali xitlamo xa wa hi mali.
1: Hi swona.
0: Xilo lexi u dlaku lexiya xa wa hi mali. Ndhawu ndzi swi vana loko ni balaku a ku pfuna a ku huma xangati xilo xa lexini.
1: Hi swona.
0: A hi pfuleni ha yi bangi leyi nga ti yaku hatlhakile byona yena wa hi pfuna leswi.
1: Hi swona. Kan mam swinene a hi xuxeni 23 horas na 19 minutos wo korisela ku vanhu wo nkama wa famba kambe talo kona timinete nyana titsongo ku va u vula xo karhi muyingiseti wa ku rhandzeka hoyohoyo a wu peleni
0: mamani
1: hi kona hi pelisana na mani
0: ni pelisana na Braudini Ricardo Mukhati.
1: Kumeka kwini?
0: Ni kumeka lani Maputo Kairo Gwava. Ya mhaka leyi ya ku ya timhaka ta ku pfunisana mayelana no cumi i nga leswi nga ni ta ni swinene. Hambiloko ku ve ni hi pfumala makonsonzi na xesi swi na leswi ma ngopfu ku ve ni loko makwerhu hi nkarhi wun'wanyani loko a ni padlala ngati ni swi kota ku ni mimbilu ni nga mi pfuna na mina.
1: Hi swona.
0: Hambiloko ve ni nga pfuneka hi ti timali eka loko swi koteka ku ni mi pfuna hi mbilu a nga pfuna hi wesaka wutomi wutomi.
1: Impela.
0: Loko ni mi hanyisa nyamuntlha ngati ya mina ni mundzuku yena loko ni ntsale fraku a nga ni pfuxa.
1: Hi swona.
0: Hi leswi a ni la ku swi veka mina mhana khensa ni ta mi swinene.
1: Tlangela yena ku swi kotisa ka n'wina. Hi xuxeni 82-3105-751 vayingiseti va hina va vula leswaku swi ni risima ka ku va hi hanya ndzeni ka lirhandzu ndzeni ka ku va hi seketelana nyamuntlha hi mina mundzuku hi wena wena ke mavonelo ya wena hi wa Oito, dois, trinta e um, zero, cinco, setecentos e cinquenta e um. Vinte e três horas na 21 minutos. Oito, dois, trinta e um, zero, cinco, setecentos e cinquenta e um. Oi, oi, é o Pelé?
0: É o Pelé.
1: E Pelé Saranamá?
0: Na Amaral.
1: U kumeka kwini?
0: A Ponte Doce.
1: Mavonelo ya n'wina?
0: Na mutwa mukulomala xa a ku dora ngati. Ku sungula ni fambisana.
1: Na ku kuma?
0: Kuma. Data swa ku yini? Kusa mini sidi mapoto ndakika konda bonti sisi
1: na wena
0: a mapoto a madwara la kona kungati pa kusa sho madwara hala ni ha anga ta dwara ambe mini jam dwara lo mazi
1: na wena ba
0: ambe na kentara maja ke sigirana lokwa la de copati
1: iya kwini yi pfuna van'wana loko yi nga pfuni mina yi ta pfuna luya a hi swona
0: maji a ni famba na dwara leyi wanga
1: Mm. Mm. loko inga kupfuna nga shaka la wena la direto hini ku tshemba leswaku yi ta pfuna mun'wanyana kumba hi swona a wu swi vonisa ku yini wena
0: majani leswi ni swi vonisaka swona loko ni fa majani swi ni tlhantlha ni xilundo
1: nyana
0: loko famba swi jelekela ka michumu ka gogo laha ni xaa famba swi landzelela mapapele mapapele leswi leswi xikhale ni nga na xona
1: kumbeaku
0: paleke famba ya dyiwarangati famba hi dyiwarangati va xatopa dyiwarangati ka xaka la wena kumbe ka xaka lalambanyana a nga tinga ku tikopa tiko ku famba ya dyiwara a swa ha hi kona i xikhale xaka
1: nada o pazam
0: não tem nada
1: é só
0: tchau
1: hambi wena u tsandzekeke hi vula hinkomu hikuva hina hi kona hi kola ka wena hi navela ku va hi gemeta a ntirhisano lowu hikuva loko swi ku 23:30 hi ta tlhaveta michini ya nani ya ntirha national ku va hi kuma a ultimo journal ku ya fika le ka mainnight kasi sweswi a hi kumeni nyana vunanga lebyi na hi rindzela ku fika le ka 23:30 nkarhi wa ultimo journal.